0: Beng, oh Beng, uhana di no, ta. Dumadi kena di datuhun spot tu, kibasan spot, kikasut spot, pabagu.
1: Amo bakulun, maya ko na papingkondok-kondok beriti.
0: Dada, hisap ka pabagu na ko yun, Beng.
1: Oko ni ko, ka pabagu beriti kulut. Ahay dada mo na po na tuhok, timpo riti na mangan ko na tuhok ko iti. Gina pa daw manaw hakot. Amo taga ito. Ming kondo-kondo. Baka no, tanong daw. Kana?
0: Hala, Ming. Biyo, may titinan ko. O sikap na ozan nung ming kondo-kondo. Nung mabakas pa sa ikinay sa nanhami, umukabon, mananom kinatuan. Nga, so kung mangusak tinan, nagiboy, kahabos po tumos.
1: Nung hingkada, nga amo nung mangantuho ko.
0: Ay?
1: Tayo no, inumbo no din no. Inakupino din no.
0: Kwa?
1: Piyo ginumugula no, ino.
0: Oh, Bobing.
1: Piyo ginom mo. Kumunihan ka ni. Totokot na pa din nga sa tanga si Kang na pumain ng kulod.
0: Nakuhaan ko na hindi iti, Ming. Bah, ginom mo, no?
1: Ano mo nga? Tadan na po.
0: Ay,
1: napo ba ko? Kumama na po, May.
0: Adi.
1: Amo po yun, no? Mahandi. May isa pa pingkondo dito. Nga, inko, banabana ko na damo tumanod dogo.
0: Oy, ha, di na suvab teko, suvab, ino. Bah, may no, ngayon na pingkondo-kondo.
1: Bah, nung kano pa yun, basi na ginatudubo na siya iti.
0: Ay, zikoy, isay bago tumanod diyaw.
1: Isay po bago, si Mimi no. Pahinganda na madaho, ikot simpang
0: eh. Eh, bingin ka na pangay na doon sopo. Iso nga tumanod.
1: Kano ka ba, kano, kusaw, zikoy.
2: Yeah, mga pingkondok-kondok ka di Dennis, ang lagi di sugali. Kumusta na pang may pingjogging-jogging? Aba, sino mo gaya? Ang nagibogya, mag-usatinan ka ni Muntok kay Dasan Sandi. Ako na po, kapasa do mo nga taman mga vi. Taman na ginumuhan ka may di. O gumu ko sa kinisanan, daming kondok-kondok do babay na diti. Nga, sungyan daming kondok-kondok. Dahil ba daming tamong kumahigan sandi. Ako na kososonghun ka mga pingkondok-kondok. Magupit na tambahut muntok umibad mantak mantad kantakan iaw awasi kay ho ko na tuhun kani sa so, manuki pa may bokon tuhun i ay sa tonggungan i magan kasibatan na iho no nung kita bago diha do sa songhunan to ko iho no kasibatan diho ada hibay daw miyampay tambahut miyampay paginakante dasang yan daming kondok kik tani magana bawas ko ditino daw kakamoy katanggata pumbuson ko itimpo bahay na diti itya puhut gata no po nga si zamlingit himo nga podom tahusin do sa kilogram puhut gata si zamlingit himo nga podom tahusin do sa kilogram kada kapingani ano upgrade kayo no po nga apat lingit himo nga podom si zamsin do sa kilogram kada kapingani ano upgrade kayo no po nga apat lingit himo nga podom si zamsin do sa kilogram kada kapingani ano upgrade kayo no po nga itahu lingit vahu nga podom anam sin do sa kilogram kata kapingani ano upgrade ko duvo no po nga tahulingit bahu nga po naman umsin na sa kilogram ito yung katakantalan grade ko iso no po nga apat lingit tahong po naman tuusin na sa kilogram katakantalan grade ko iso apat lingit tahong po naman tuusin na sa kilogram katakantalan grade ko duvo tahulingit onam nga po naman apat sin na sa kilogram katakantalan grade ko duvo tahulingit onam nga po naman apat sin na sa kilogram o mitya si kalap na po nga Solingit duvo sindo sa kilogram si kalap solingit duvo sindo sa kilogram ito na kami katanggatay pinahabos do katinanan pamunan katasaba amontok tadaw ko tahuliti kaiso dovuhan diti ko 2

Sifat ako pag papambus sa pasan, maza ed WhatsApp na tayo mga kumanta di Joseph Potilu, pungkapon da pasan diti, kuma di Julita Magret, M.M. Suk, idato Elizabeth Morris, Florita Kinajil, Joachim Kubot, Josie Mindong, Patricia Nicholas, Ingam Satur Lucy Dayaw, Inay Sugud, Inay Sandakan, Maria Juhan, Julius Pansi, Edward Law, Charles Reginon, Edward Logicon, Avitus John Modoit, Marius Marudim, Gawis, Lazarus Byung, Petrus Quintin, Dari Tambunan, George Patrick Antang, Francis Edward, Acoy, Acoy kaditi, Hansana Hidasto, may mga kaditi pason, mantadi Joseph Potilu bo. Sumusut mantadi Marius Marudim, pason diti pongkapon daw, kuma di Helen Yong, Maria Kinjau, Lucy Doyo, Yanggang Sagi, Maria Gom, Florita Kinajil, Joseph Gonto Potilu, Tampulan, Sintom, Johnny Upin, Johnny Linggong, Yavitus Mudoit, John Ross Good, Adila Duvanson, Nkano Pason, Doku Masabe, Vidi Nongkapan, Doku Pibasian Nongosubab, Tadaw, Kotohu Kumari Diazu, Avanadan, Toko Tumayo Makinaingan Ka. Sumusut pason na tayo mo kumantad mazaid WhatsApp. Kopi ba siya ang tanong ko tahu kung mabobobos ka diti. Ano kiman kung matabi na itang bahut o magkinong nga vi. Do e number na po. Pamina ko pa di George Mining Simon Justin. Katohadan manta di Richard Binginos. Dahi ay kampung Tindu Zon Sugud. Florita Kinajil. Kopi ba siya ang usubab. Shalom na ikumadiyang mulia ka. Kaditi pason na pong kapon nu. Kuma di pungkapan ukuma di Florence Boyjol, Helen Young, Justin Gabriel, Joseph Botilu, Marius Morundim, Ingam Satul, Dennis Nicholas Young, Alicia Lilim, Jennifer Mangkakoison, Avitus John Modoit, Om Nagi Santob, tangatambahut ku da idno, mbono po ka di Florita Kinajil, da pason daw, kopi besyan, dong suwab, shalom kumari di Zuta Insanan. Kopi besar ni kemari awak ay Annie Quintin, Annie Quinn bo, awak ni kawan kuma diti pason ngabi mazaid Facebook. Ketuaan kuma dia Felix Joycon, ingkan lagi kuma di Annie Andrea. Kopi besar nong suka kuma dia dia zat insanan. Kita bawa konten bahut aku dia ait di TikTok nga. Ingkau bawa ketuaan kuma dia zat insanan. Karena mungkin aku suka di tiap ini empatan di Sunivagu Faith e Destiny ay tanda pimpagat sutanan hozo di Rita Alicius Malik ay tanda ohi sagigisam.

Tapi naik kami kan hazo di Rosalyn Judy yaitu anda nunu ihumanit ke posisian om 1000 tahun kali Sylvester Jadi Simon. Anu nanti antakan untuk ikut timpu dah 1000 tahun. Atau kenehan tu apa tu kenehan dah sengen gisam sengen no umul tu tu aso dah tahu mau sangau edvinon. Jadi anu ihumanit ke posisian apa nggak ketahanan sendi. Ano yung gunaan na pa ito binay ko nga api nga katanangan e da swangin na pa ko may da kano ta ko manumpuan da pag nakanta ko nagi ano na po e kukwa maon da ta ko dadi may kapit si Fato po pahumus na pason maza e da WhatsApp siw ito yung napang natin mo kumanta di Elis may tim mantad papar pason dito pang kapon na kumadi Rosalyn Petrus Nelly Charlie Agnes Oyu Leong Luntid Bridget Samuel, Helen Young, Alicia Lim, Doreen Benedict Nagi. Tambahut daw dahil noong buwan po daw kapi pasyandong subab. Tadaw ko tahu kumari di sa tinsanan ka. Helen Young. Andi. Kapi pasyandong subab kumari di Shalom. Tabi pibasan kumari daw Helen Young. Iti pasan no pong kapon no. Kuma... Sabi abi tambahut dahil sa do tekej sa mo. Kansan hidas tamay mo. Kuti humbus na daw piyang buhutan... Tako daw sa gigisam namat pa yung pasi dahil pinoon ni Kariti o si maan na dato may mabalakat kinaingan kumarito ko kari Helen yung manta din na nam kapibasyan kumarito Ed teka Red Devil Kariti paso na pong kapano do kapibasyan nam tabi pibasan tarok tahu kumasa via vi tabi na yung tambahot dahil nam bano po abalakatan to ko may makinaingan Kariti paso di Edmund teka Red Devil Sumusut pasan na tayo mo kumanta di Johnny Upin pangkapon na uriti kuma sabi-abi makikinangaw sabi-abi muna na kundung la Sabavi FM dahil nombor na po at abi pibasan kumari doon sa tainsanan ka di Johnny Upin Master Mechanic dahil sandakan pasan na tayo pangkapon na kuma sabi-abi tambahot daw dahil nombor po dahil sa doon tayo kain sa mok la Charles Lajinon pasan na tayo pangkapon di Charles Kuma di Joannis Mansatil, Joannis Mantahan, Datu Protasius Mukyaw, Datu Elizabeth Morris, Simon Justin, Raymond Dunung, E. Gideon Mojiwat, E. James Sham, Joannis William, Datu Nenduwaan, E. Joseph Batilu, Claris Lajibin, Emilia Gom, Lucia Tati Bibi, Lucy Lisik Batak, Lucy Dayo, Lucy Gumul Lucy, Lucy Linda Lidwis, Maureen Kinjau, Julita Margaret, Melissa Galus, Julita Judith, Patricia Nicholas, Flora Mojingkil, Pason di Charles Ojinon, kemarin nungkapan ngawi, dotabi pebesan kemarin di Zutin Senan ke.

0: Dali tabi na yung kahapi ka na makinawa hozo. Pag-uhi ako po saan ako sa imbahan at ako dito. Diyam ko si Zam nung usubab. Kinawa ako hozo di Ivy Bakansing. Yung ay tando. Auhan po daw mo gidu. So nga kada ko po gidu. Hansan tumay mo daw uhi. Mayan pwede ti Sabah BFM. So nga giso mo po po saan ako sa imbahan at ako dito. Diyam. Tangatubong. Diyam. Kapuram dubo tangatubong.
1: Magisusuway tayo na ang natoko o may katangkangan din o o hiwan toko dumabos katohuadan muntok tuhun ngavi imin na nakaday natoko.
2: Arigato gozaimashita.
3: Nandri.
4: Thank you.
3: Gracias.
5: Salamat po.
6: Xiexie.
4: Syukran.
5: Kamsahamida.
2: Kapun kap.
1: Ono no po bos ipohomuson na miyagahi olati ino no po na katohuadan. Sunung tu au songkuo o pinanakaday nga puno kotohuod no om pobos no kotohuadan. Kotohuadan.

0: Sebenarnya kalau kami kan zaman tadi Alfred Goro ya tanda bunga om Ohan pada mogi duzo kali Ivy Bakansing om mingkara politika kan dia zudo sabab FM dong sabab tadau ko iso di tadau ko iso ko iso depan ko tu di ti dah tadau ko tahu mukara hibai dah sampai di koni dah menempuhan dia zudo mantap jam ko si jam dong sabab bisa jam ko perum dua tengah dau tu modo nama tadau ko Stephanie Jepolin Jati tak ada just Steph tak S JJ kisah ko bisa mata ko bagu dah tadau sabab dua jam kapat hong pon minit dah minsu sabab.
1: Gahong, di ka ba bago bo? Minanalifon na beng dago. Kiva ka kakabahingkangan. Nakatigog so.
2: Daddy?
1: Nga, okay na di bo. Nakadandi siya ho da manuhong dago.
2: Kada ka makadung, gahong. Nadungan ko na dati di na. Ako kongaw di abaldi. O gumu ko panipuan babay na riti. O gumu na inodungan.
1: Eh, nasoizu ko na nga vi gahong. O topot mo nga vi eh.
2: Ano ka kabinos ina beng?
1: Makianu siya ho na kupayahan account ko. Om na ginumbul kad credit.
2: Di ahong kaya ko tay. Awiya beng suka-suka makianu kupayahan to sasandi. Manipu ino.
1: Daddy, paing ko di?
2: Nakataak no kupayahan no. May gadi pinakianu di ho.
1: Oh, ako po. Patakon ko ito tovikang ko to aw ko ondo minumbul akaun ko.
2: Vasi ni nagahong, suvay ta daw, sangyan ko tayo mo kodohoho maza telepon miya gadino, telepona no BNM, teliling, iso, tohu aiso-aiso, vahu-vahu, himo apat onom himo. May daaw ko sisigo ginavo, biyon vaguid hazagan beng negara Malaysia. I www.bnm.gov.my. Iki guna na po nga kada ko tigavo. Potodon tutulus pamahavan. O gumu iming hahasu da bahay na riti. Nakahantay ko kakado va usin mitunoy. Nakautang ko da kad credit no. Kiva nantakantay case ikut no. Hih, mogun samang na po.

Mumang ko papadagang o mumang nagi o intutunan nunumanu padagang o RTM Sabano pili dit o tepot. Iklan karait nunumanu padagang o milo orangaw da magikinongaw manikid timpu o manikid tadaw. Tatap alaku produk nu o nunumanu padagang o nga copyright right. Romuto no tupisor pemadagangan id piromutan aso walwalu turu iso 2 tolu 4 Pakyoputan id nomor iso 6 teka iso 8 Osiriba gatang, osinang om kosudongot gatang.

0: Atap na ikaw, hatutuang tarap na takot talo, miyan pa ito kaw diti, ababayan pa pala mas da pason, amiti pa malahawan na at ako pa gulo, halaw kapisa na nga natutuang to Pinay. Siyo amo agigina ako madita Pinay dito na putot at pamalahawan, aso walalo, turi sa dua patura patika aso walu walu turi sa dua lima siya miso, iti sumusot kago, halaw kapisa na nga natutuang kumadi at Pinay. Hello, tapi naik ke pisanangan itu tuong.
1: Hello, ke pisanangan itu tuong di KDJ.
0: Ya, baik. Tapi naik insight ya.
1: Iya, aku ya gang mentat kain madang.
0: Ah, mbak tapi naik ya gang. Pulang musuh na pasal na tapi naik.
1: Ko pagulo po ang kumapa di kaulam yung pagpaganakan, no?
0: Iya, po ang sikaw na tapi
1: naik. Ah, kung naik po, pulang musuh na tapi pasal na kumapa malutan, mayalit ang pulan, iya, dumlalik, Ilungkis, Erdila, Yenupin, Yubug, Thomas, Yenilanog, Sintom, Koyakmen, Marius Merudin, Eros de Sugud, Ami Petrus, Ami Biduan di Bukit Kaimadang. Ami Paypasan, Kapisanangan da Katuang Tadaw Katalo, Kapisanangan na kita pambalutan din ng kapandat din sa anan din na right. Ngunit ikaw na DJ yung kakaana.
0: Iya, kung sika na di at pinayagang anak no.
1: Okay, wala ko na.
0: Iya, kung sikahan ko marita pinayagang. Iti pason sumusot manta dita pinay po na warindo kada diti ipa mantad kampung gayang kirim salam ako ma kambalutan dilaid i Janato Sinalusi id kampung lepasan talipok ka ponsiko kumadi at Pinay ipa amiti sumusuhot. Hello, kapisan na nga natutuong Pinay. Hello Pinay, kapisan na nga natutuong.
2: Yeah, hello DJ Albia, alo abalo.
0: Yeah, aso na nga ti akabari ti Pinay Emilia.
2: Ah, ingko ka na masik ko.
0: Nasunong iti. Yeah.
2: Ba. Patimpunan ko na di kya.
0: Yeah.
2: Kapaguhoon na po, isiaw pahay.
0: Yeah, pamsi ko no.
2: Yeah, gano po. Kaliun, ano na ba, no kaliun, Johannes Bansatil. Johnny Upin of Savo, Joseph Batilo, Josh Gimbol, Katie Dead Kiningaw, Adila, Ubud, Koyakmen, Eros, Sugud, Florita Kinadi, Florin Bajol, Clarin Suwong, Chas Rajinon, iyon na DJ Albia.
0: Iya, ponsi ko na dia, Tepina Emilia.
2: Hello?
0: Iya, ponsi ko na dia.
2: Iyon na.
0: Iya, ponsi ko na dia, anak no. Iya, ponsi kan kumari Tepina Emilia Gom. Matapin ka usining man tadi, George Lian, Romuk Ulugud, Piginawaan.

0: Yeah, but tapi nak kamu masuk tu kami yang pada ti apa bayan dot nuridi apa pula musta pason apa pula musta pason untuk tuang terarut aku telu ambai ti pemelawan dan sumusuhut. Hello, kepisan dengan itu tuang terbinai.
1: Hello, ya TLB ya.
0: Ya.
1: Sintam teh timun tadi di tepi tahu.
0: Oh ya, nuno kabar terbinai sintam senang eh.
1: Senang juga. Iya, nasa senang benda kedau kau.
0: Iya, iya senang itu. Ambat terbinai sintam, pelambusan apa seno?
1: Ba, kapal gulu pa, kalion, los, iya gar lagi. Polisi kau gar, nelayan tak boleh tinu. Abdul Malik, los. Ni tampulan
0: ya
1: ni yugug Maliwa, kita di Wokor, kita di Albia.
0: Ya, amu mengurah. Ya.
1: Nah, aku dapat ham di sana gadget.
0: Ya.
1: Nelayan, tengah ini.
0: Ya. Amba, harap apa?
1: Nelayan, aku tengah itu, di Malaysia, aku di.
0: Pun si kau nadi atau pinai?
1: Oh,
0: iya kau sekian kemari terpinai Sinta mantan kota Marudu. Iya, itu semua sud kago. Halo, kau bisa nangan atau tuang terpinai?
2: Kau bisa nangan lagi dah ketuang deh di awal Olivia.
0: Iya terpinai Isati Iros.
2: Oh, tepat nih na tiu kau nadi na.
0: Ya kon sekehan bata bina ros belum bisa napa seno
2: ketawa dana Evia hobi paghukma pada dia om pagkanakan no
0: ya pon sekau no
2: miagana po mega da pagkanakan ko dari ti kampung Sugod pagkanakan ko do dayo di balay pulis da Labuan pagkanakan ko do dayo di Tuabon paganakan ko dahil simpulun na, mulay puli simpulun na, hansaan ko dahil na ang babasin, na pwede ho manuto pwede na humusi, nga pwede ho kon, katawa dahil na gang, paingong, o pwede tutungkap ng lago, nga katawa dahil na giginagang, naganagi di maliagom dahil tiyanakan, ano na ba, no maliagom, haid, narito ko ang makapisomo, hansaan ko dahil na babasin, kanada dahil na, ako naghihiban, mega di Joseph Otilu tu kita dau di sangyan kita do pa penakan hazawam pa pau kam pedegang katoh dan nau gigina om nyaga nagi di Lucy Dayo om nyaga nagi di Adum Malik tu piangongo zara Sundawi dau iga kanangan ku hansan do dado penalipaun ke bae no ya Adum Malik om manudawi no om aku nagi hiba ni Petrus dah di Dembunan hansan tu dah ada apa pasti kena udah dah no om mega lagi di Ugu mega lagi di Johnny Upi nampaganakan dao aku lagi Ohivan mega di Adila nununa banu Adila pasti kemana aku udah bayi no hansan tu dah hai juna di dao nakong udah suala anu sentap nga pwede ako dati ang alayit do sa so, dapay no diti nga hansan do na do pay nga mong ko do iton ko naman tada eh ang gisom do zit jesu na nga pinong kapan ko diti DGLB ah
0: yeah
2: abulis na ako makyano niya ako so ay doon na nakapakyano di diyaw do medya kay hazaw-hazaw di kanangan ko
0: Ya, sining dono-dono dah.
2: nung kibano do ay pinghod bo do ay kubay kapuson nga ba si ito abi pa tugas no ham madop zon nagi abi kuyo magakay tamay mo do magakay kibatugas i jambatang pinirumban to kadi no kibano
0: oh sining di sayre
2: Aldo no kayo di via. Aldo pa kayo nakapasti do. Minakinungo di nga. Kayo so na po do. Jambatan pinirumban to kam. Ina kanangan ko pa do. Makinungo i.
0: Ba, iho, umbalan ko mag-ihom na tinok. Ya, ba, pansi ko na di ato Pinay?
2: Pansi ko ako nag-i-diaway li via. Sanong-sanong. On ko do mahik ko.
0: Ya,
2: pansi ko. Day no, ko na la via.
0: Hinak no. Ya, kung sigan ko man itambalot ako dito, no? Ba, sinigman ta di Jonah S. Johnny Odon, totos ko po pagirat ka na, kinanghat ako.

0: Tapi ni kau jam kau pada dua nampak dah empat minit. Ada tuang kakal tu kau pemampai di ti apa bayan dat apa pelombus de pasan untuk tuang tarau dat aku terluh di ti ambai ti pemelawan dat sumusut kau. Halo, kau bisa nangan ada tuang terpinai.
1: Halo, kau bisa nangan dia di jitus wow.
0: Iya terpinai ubug.
1: Oh, ya aku nanti.
0: Amba pelombus de pasan terpinai.
1: Oh, ponsikaw, kapagulo ko ma, pwede ka, may ampay pag-anakan, no?
0: Kaya, yeah, ponsikaw, no?
1: Sumuli, ako panladad, at nga pasan-pasan, at nga kambalutan ni Tasar, at nga mamasan na go.
0: Mm-hmm.
1: Kapagulo ko ma, itabi na ikaw, Leon, nag-i, kaya ko min, nag-i, itampulan, yagang narangaw ko napasan natin yagang ponsikaw nag isabin tinisator enggam sator nag imulyagom nag iiros ilad isugod ponsikaw ros narangaw ko napasan natin nag ibagang sagi manikagarawok iadila nag i Yasip, Ilongkim, Itumas, Sintam. Narangaw ko na pasan no tino, Sintam, Pansikaw, Inkura. Magalitaw ko, Alidas, at narangaw ko, Sintam, ay, napakiubat. Sayo pa kay Jan Yupin, Jan Elinag, Inarumbay, Eskel, Ijalina, Adol Malik ba sugawel de Adol Malik tino ako di nga saraw nga wet nga ngaran-ngaran ni kayo kambalutan gaw ngawi na pawa mamasan ko padi tadi ko de lagampung baita kandingaw alansan ko datang ali das kau hino at sampaganakan nagigatambalot at isa do tayo ka isa mo at ikatutundag yan pa ipasan ko kada kaw kakaos at ako ang arayta at ang arani kayo pambalotan kaw ngawi ang araytan ko na pangaran man tad eh karikata jet nakampay na ngawi at ang arani kayo pambalotan kaw ngawi kapisanangan dadat masanang datak kada pantaka masanang at katungagan na suwab ngali das to kau datat nuno na ko taguangan to kau manikid ta daw ere na pasan ko di jam obli na kod makano dad sinding dahara na pay ngulod
0: ya sinding daw nuno ta pinay
1: ida it kapi beras au kapi kita ka alihuan ko misa isang anod laga sinding di
0: ya amba umbalan ko papaw ni dati no kita pinay.
1: Okay, ponsi kau.
0: Ya, mega na pa na kuno.
1: Okay.
0: Ya, konsikahan ko madi sa ditino di ita pinay ubog. Ya. Konsikahan nagi ko madak yu dit mamaso. Ada tumano diti kasalimahan to ko may diti TikTok Facebook. Ya, di sumusot hello ko bisan nga nato tuong terpinay.
2: Hello, ko bisan nga nato tuong kumadi di Albia. Dako ating kada ko pala radio.
0: Ya.
2: Manusugot.
0: May pating ka na terpinay.
2: Oh, natingkad ko na ba de?
0: Ya, amba terpinay tampulan, palambusan na
2: pasin mo. Ay, ha, nate. Amba, paglupa mo kumapa diya.
0: Ya, yeah, ponsiko. Eh, di,
2: kapitangan na ito ang natanong katalo. Alasan at asan ang alidali, dasi ba at pag-anakan, no?
0: Ya, yeah, ponsiko, no?
2: May kala po. Man ko pa pasanait. Oh, pilih huliwan kasi ako mamason. Nagadi sinsan di may redlad juhur baro. Kasi ko, nadipasan no dito, no di sinsan, nagi iros, ijulita judi, tam nagi lusya tati bibi. Ang kong pinayin ko di, lagaw, kalapaganakan ni sika, ingkam satur, manika, dahil, kampung rata ko tabulod ni Abdul Malik kahit haran na po't pasan ni Abdul Malik that kahit pahing nakarikat hinad at albiyam pasan na dahad labi gulod kabingod po kunot eh kahit haunan na korongod Prophet Sudaili Abdul Malik. Abdul Malik, i-sabin, nag-i-kaliw na may dyan ilunog, i-manayagom na sandakan, nag-i-pagangsagi, i-madutin, i-Catherine Gimbat, i-Adila, i-Marius Marudim, iya gang na ko'y matang po si ko di pasan no di tino di gang na rong ko pasan no ami koyok mi ni Peturus i Paulus i Jani Upin i Dan Lingkang i Jan Gimbon yubog po si ko di pasan no di tino ubog lagi i Manika Garauk i Dansi i Tomas i Asip i Lungkin kung si ko nagilipasan na dito, no, di sintam na kura to siya siya, ay di tiyara na rogo ko di, kahit, akanta, sihat ko po yun, pag-ihom, nagtubat, may jalina, may magdakang maduna, di tunggong kudat, ijay mol, di irungusta po kon, liman dari terlebih aku nengo Michael Sikel Arne Juta Julius Ellen dari Jamabu ini rumah kita karo pada tengah kemulutan singa oh iku pemerintah pemahai David Sando David Sando dari Tamunan, Stephen Andui,
3: William,
2: William kadao, man ko nagyan may ako nung pagkadap din na Julie Mayham, nante pasan na ba yun? Apistang nante tatuwang kumadya, kahit pasan ko na po at kansan ay tatang kamalutan din na apistang nante tatuwang katalo, asa nang dat ko da pada pan ta ta tung na pay na lansan at alam mo din ali dali dasta ko sa ida tikit tikit ta daw mi kakana di je albi ya
0: ya pansa ko na da ta pinetan pulan hina kno
2: okay magal na po
0: ya konsekan ko marita pinetan pulan madam ne ko sinding pinakiano di ta pinay rosa di tino isa sinding manta di gidin lakim iti jambatan piniruban kanaw kanaw ato ko

Ya tamneko iti pason manta dito binay Abdul Malik. Kada dito magandang kasiwatan mamason kapisanangan totuang tadaw kotolo. Kumat kambalutan iasiwat kumamaray totuang dabayno megaliyagang Judge Gimbon. Nagi kumari tampulan Johannes Masantil Rosu Good Lucy Doyo. Tensanan na iti kambalutan kingaran egisom.zet. Amiti harosu dawil ku pangurulos siyadap dadakayu. Minuli ka kaya do dua tulan hilagkyulu. Hapod nagyataw ni Dranaw lang adon idka pinayan idkyulu. Sa minggu na di yado idkyulu natatos na yaki mananggong rindu kagagang kaka. Yado tatuang masa mansu nakakita manaw painaw ay tamitam andasan ng tampu. Karabawi sinakayan yaki minay suhut yado idkyulu ka. Iya, kalansanan nakarungaw itapi na tampulan. Adat sudawil di tepi nai Abdul Malik dilo ya tapi nai kau kumado kayu di terhian dot mamason harap apa kira apa dah masiam minit apa gulu kerikat dot jam dot aku matelu kumado kayu di mamason memang nanti mamason aso walu turu iso 244 tka aso walu turu iso 25 siam iso ambah sining man tadi Marius Ansik itiretan montokau pusan kritikan kau kinong hatokau

Umatalo, may aditi dati ka sa limbahan. Kapisa na nga natutuwang kumada Stephen Lojoyo, karaditi kapisa na nga natutuwang. Umatayin sa natambalot magkikinangodot sa Bab FM, ponsiko ka di Stephen diti. Richard Joseph, kapisa na nga natutuwang happy duty. Yeah, ponsiko, kumatambalot-tambalot sa Bab FM, asa nang kopyo. Sa Bab FM, asa nang kopyo. Tain sanan kriti hapon si kau amu agigina kumadia tabinay Richard Joseph ambah kumado kayo dit sumiwat dat rumamot dahitid konti nga harap po kasay at noridi timpo harap po 8 minute apagulo dat apapusan iti ababayan dat papalamus da pason untuk atuang tadaw dat ako noridi tadaw dat ako taluh diti yeah ato men ako untuk natin po diti nga akumyon.dot nurdi mandadandad diti pialan.dot mimbul.dot sumusuhut diti iya lagat-lagatan da kayo ambah aponsi ko nagi diti kambalutan takaw kumadi isati tabinay Azul Azul aponsi ko ito nakailang no iti TikTok sa Bab FM. Am nagi kumadi tapinay tapay tupay kadi tino konsekahan amo agina kumadia amiti Marius Marudim kapisan ngan totuong kadariti kumatambalut inkuro ng kabar da kayo lansan da asusunong da kasay miyampay kawalayan no hinoko no pibabasan kadi Marius aditi ponsiko dia tapinay Marius Marudim amat tapinay ko sining na sumusod man tadi Hilary Simbi iti lagupan ku lagupan ko, laramaw ko. Kaditika, no? Kinangot ako.

0: Kailo kanangko, mamanaw gakad miti lambus kano papagaras tundundu am kapangingkuri kaligaganan turwal kardiovaskular. Kapanguhup ilo papalamus raha, mangingkuri rontob kinawas raha am manamong rontob kolesterol.
1: Popopi tusin iso koy man ditasanong. Nakuroto kiguna popopi tako tusin. Papatanto timpurumiko ditasanong. Kauhup mamalan ko sinano om manudok latako dat makikit. Ako ripia nga agumutalaid. Muntok timpurumiko
2: Puhupay na tulunsuway dit mamaguna om masod o susatakaw tulunsuway nga mauhup na takaw. Pengkura po, tikid kawawayad tasanong dila, pagluanan miyampayad po mamusaraw tasanong dit aulumansan sa mulian. Ubasanay na kiginawa mauhup tulunsuway to tikid kawawayad tasanong pagulikawago kumado takaw mayad kasanongan.

Mamarikat, 4,000 lang setengah daw, muntok kalidastan om kagarsan. 4,000 lang setengah daw na po nga kapibagal, miyampay, kumaw, salinayad, siyam na 4 minit, mimbasikal, salinayad, turun na 4 minit, pamanahan, kisinadud, 6, gisam, 8 kilometer, mimbul, salinayad, siyam na 4 minit. Mamanaw, 4,000 lang na po, nga kohop nagi, mangidu, talunahatus, gisam, talunahatus, 5 na 4 kalori.

Kailo ka nang ko. Papataam tekad manang kiyad dot pipiaraon id kawawayon dot milod o sindualan. Arwalan tekad ang koritno pangad isa kasalaan edi seripada Akta Kebajikan Haiwan 2005 id miladan daon hatus 1,000 ringgit teka pajilan au kalabit talo taon teka gadua-dua dila.

Sarahan po pagulid ano na patman. Pangintatarian tinan. Mamaliad, manumbok, manandang, o kon ko kamayan at agaras. Ganitid tinan milad alingas. Nga ganitid kinawa o milad lingasan. Siliyo na tingaling. O kon ko mangintatarian.

0: Bon sikau.
1: Katumadan.
2: Xie xie.
3: Thank you.
4: Terima kasih.
2: Magsukul.
5: Paring kuanangan.
0: Terima kasih. Bon sikau na po nga ruhay palambos. Yolo no ito san ginawa kanong membros bon sikau. Ikatay ere. Bon sikau kanto kumadulun suway sundong akarot panghupan. Autokawi akurakura nung asanang takaw kumadulun suway. Mangusikaw at panghupan diyalo. Kung sikaw,

Ya, tapi kau jam kau permisa, patna permisa minit ada tuang sining man tadi watila jungin langadan kampungku. Tapi naik kau norong kau tahu kau ditino. Ya, tapi senang ada tuang kumadia damin gunting hina penagi Robert Berto Lohin Chong Nancy Lian. Ya, Charles Loginon kapi senangan tuang tadau kota lu. Kumatong at pinay tambalut sa Sabab FM Facebook o makikinang ang awis sa Sabab FM kasalimbahan Boros Dusun. Iyo sa nang kopyo at bibyo basa ng barakat mantad minamangon kumatok o tainsanan. Iya po si Kodia at pinay Charles Elizabeth at kapisanang ano tutuang kumadya Elizabeth at Tofini Winona Paisol. Po si Kodia naging kumadya amalikwan itikam balutan tokaw dit minamason maya diti WhatsApp Sabab FM iti na po nga man tadi Johnny Upin duo di Lirni Arena John mamason kumakambalutan miagali Emilia Gom Ponsiko na pasono di Emilia Yagang Idkay Madang Rosid Sugud Thomas Yubug Dolina Kubit Abdul Malik Kumanagi Simsor Ginin Hilo Singapore Bagang Sagi Ingam Satur Marius Marudim Joseph Botilu Lucy Doyow Helen Yong Yunggun Gandarong Julita Judith Loni Inggang Judge Gimbong Majakong Majuna Amtain Sanan Kingaran Egi Som.Z Kadi Johnny Upin Duo Dilir Ni Erina John Amiti Sumusuhut Mantadi Tepinay Kaliun Rohian Sumuli Mamasan Mungkini sinding di Patricia Subal kopi boros au kopi kita kongkapan ku kumadia Emilia Gom sintom ubug am itampulan nakau ni na sinding dilak ditinu tapi nai kalyun kalansanan dat nalihis amolihuan kumadi Judge Gimbun mantad tangilan maganud kasiwatan kumadi tikam balutan egi somnot az meampai pason kapisanangan tatuong am tabi piyong balutan. Matam na ikaw, manapaganap na ditin po kumiampay do kayo antok ato ang taraw dat akatalo diti konsikahan to nuridi minangang balut dohagisam datin po diti matam na ikaw tamangay to ko kalidasan datinan dat ako kalansanan diti tulan dat katuro magawit dat nuridi kamiyan dat labi gumo kasanangan kumadati ambah matam na ikaw Iti brigisam ko miyampay do kayo, meron ba ito kakagawan ito kasuway timpo kasalimbahan? Kapisan na nga natutuwang, kapisan na nga natmodop, hino ko predamot.

Tada populasi sem pembangunan. Ramayan dot ko para misa tulan ko turun di kita na po nga susayang tapansal mga papingkawas kapuribanan karetal magigyan sem pembangunan. Semua atot katalun ha padam turu 2022 diti tada populasi sem pembangunan kataguang pagumbalan ang kasiwatan kahampit kapamaruhangan magigyan kalidasan kapibagalan kinulunan ang kabuluhan tagirat. Ilo managuang kumad kapatutan ang pili sukadwago manuridong paganakan pimanan at renungan sukadwago lalabi na mangingkurig kahagakan ekonomi ang kakanggahan timpun terikat ang lagi kapibagalan isalam manuridong pamagunan ditlogid adang montok sukadwago timpuniti ang timpun terikat.

0: 5 nga minit, yak nga lapon min rato kinuro. Ang paliyong rin to kintok no sungoy tumanaw, rangiliw ra sa yata no niya muk edis. Kinami min nga liha.
1: Ay, alilimar ko to po ang bacara bukwam.
2: Apanday ko rako, na ito alilimar ang bacara buku to.
1: Nataliban ko no kwa, rin no to, zaman IT, kawin no malumat, yu yak rapopor no kalindu no longon to nga, so, tutorokon yak. Ha, aun o yuman mo, aho, ayam-ayam nulun, rahuang ukuno, ayamon kalalian aring otaka po no amsino. Aho po nam apasya kasuko yung ha?
2: Kapiyo nga hinosolor, tapi ang bacara buku tu, aso ang yakinon so yung no. Ulo ko na nasungkait pahalungan na kapihahan numato tu. Kanga on say aboy hilong ra screen tu. Lai ngaliha uko, rabah huli, paino ang caramin mato ko. Lai rayno, aduy, napasiko no solor na unga. Rabah huli, alimar ko po ngaliha ang bacara buku tu.
1: Aar, yun tu, kono ko pun syara. Ang kiat yang ngaryun, ahilong au kapiyo-piyoki oko tu alilimar ang bacara buku. Sa topot no, auto bahu yakinuli inoy pahilong ra papakitanan ra buku.
2: Ih, oko tu. On kabuk inaliran mo am? O pahulang bacaan?

0: kasahimbahan mo sa kanasan.
1: Ahansan do tamoy mo do in ginabo di azo do makino nga ulit ko sa imbahan na bosa to ko sa imbahan na iso na ongo to ko di pamagunan kote amusan do kote na uan to ko it bos do kadasan po yung tinagas
0: ay sa masubay nga in Sava VFM no ikot vinasit
2: kada insud kada insodo ang kada hivay makino nga ko sa imbahan bos kadasan.

lahan umivad o timpon o tanak ay suang nakulita. Podakoton o swat, kapoingatan, toy kapoihan, iti giton tatangob, idswang nakulita. Potong daon o tuni itelefon, muntok poposaw diaw, kokomoy kozuvo, toy kinaisanon, itimpo di, itnombo itanakno. Tumonong ang palisaon, itsabya vihivang ikonon, paguhuy minsud ko, mantad di kulita no. Posovon imimintamong o mangingya, na papayho diaw, nung saupoma, do ay no itanak, do yoid amin panamangan tanak, toy itsikul. Povihion o kakamot kiguno, miyaga do beg, toy juli, toy telepon piovitovit, idovitikon, toy ko idos di tanak. Posovon, toy poiho no, isabo, toy sansabo no, toy ko isinu no, nung sakyo do sumubohi diaw, do papatod di tanak. Tanak tokow, tanggungan tokong.

0: Maganu timpu no tusan taun toy nibuvan taun do opunso o polositik. Kapomi zamut iti do kinesunan pasoyhi nung patamon do iti dayho. Kabasagunon mahik iti polositik, bantokugunan tikid tadaw toko. Ubasanay papatam polositik, id patataman si zamut id toning no.
1: Toy ho kanangku, tikit apat ko panang taho sikon. Isobek za gunon, montok di kitulo id Malaysia. Tikit isobek za ipotoho don. Toy naon tumanod pipio kalalahano, om pibogizon kumatohu. Miagado plasma, selza, tagang, om platelet. Plasma papangkum, himo panang himo piatus kapaginuan za. Papampay do kitulo hemophilia, nakagumpit katutudan, nakalon. Mamanaw za om HIV. Sel za no po nga papangkum, apat nga pod gisom apat nga promhimo piatus. Kapukinuan za papampay ioitan trauma, zazakon, anemia, om kipkobohingkangan za. Namot, letlet, iso piatus, kapukinuan za gunon montok di kitulua bato, leukemia, kapamazazakan, om kipkobohingkangan, autoimmune. Ampazat no, doit kempen munuhot sa itkilizonon itodos no, toy idhamin pangusapan. Tikit sa dipatuhodon no, kapamasi, kiniopon, suvaytuhon. So

0: Thank you.
1: 谢谢。
2: Paring ko nangan.
3: Pason ko tohod ano panga ohan do pahumbuson. Tuhun iki ko gigi no watawasi no ikan pahumbus bos ko tohodan. Hansan tuhun ki ko gigi no watawasi dino no panga izyaw. Pobos no ko tohodan sundung tu onini tay okudi ponunuhung. Aw olugi no awasi o ko gigi no watakaw mamagatang ponunuhung subay tuhun.

Ginawa da supo ingkana nang ode zodi hozo manta di Joseph Lodin da bek ngabi minanimpun da itimpu da jam ko nam dong sebabiti kopi wasian nang sebab insan po da kuma sabebi makikinongo kesaimbahan bos kada zando tarau bai no katahodan minamihi diti kesaimbahan da dong sebabiti habina kaza itikin tarau miampai da gairit kesaimbahan bos kada zando. Patiamusan ko, miyampay mamahis, sumusot, joget piunungan, Joseph Isip Jamol.

Temenai kong abi hozo na duanan minakan Fredolino mi Frederica Mochilis. Kopi bos yan ang usapin san po hobi na ko sa di katatanod magkinangaw ko sa imban boss kada zando talaw bay no. Hansan talaw bay na ko pa na konsika ng konsuman pati hambus na kaposizan niti. Anoy kapaghun ako sa nga katahwa dan kumadang minamangon. Minanakta ko na ko si Batanin na ikat binasi. Kakalta ko po. Miyampay na pagkanakan, tambahot, hobi na ko sa kaladya. Itim po niti kahidasan. Tapinay ko nga vi, mi dongo subab di tanaw di bay no. Tanto na, no, yan no, kansanan na basi, angazan, tikatangazan. Mata ko paihan, tapinay nga vi, mumo maguna datalunalun na it kampung muk. Iba isa pinang kantab talunalon. Ulita nga bimiga daluli to akabas au katahib. Ulita to nga nini kabasa nga paing ko po. Ansan na no hanan na babay na diti to na iti iso na di. Om tapinay nga bi itindahanon na mo'y papatod tanak may sikul o mo'y kalajya itimbo diti. Pataguvang talunalon di mang na bobo-bobo kaniya. Ansan o hanan om kanu magyabiyabi na itisom tiso. At umasan sa nakivadi papatod tanak mo'y sikul o masusubabado na posik. Kinawta ko tiyo sa di Madius Japani tanak mo'y sikul.

0: Ano ba ino jam ko on ampat ko padom himo minute dong ngos subabid pagunta ko. Kapi was yan daw dong ngos subabid san po kumaha di katatano daw magkinawaw na ko sa imbahan boss kadasan. Paguna pati musan ko yung pay na mamahis na ko na ginama magkinawaw na hozo. At tumod pa na talo ay kiba ko payhan so ang amin po musan ko.
1: Kasayimbaan, Boss Karazan, manak diyo zo, kapoyhan.

Tapinay ko nga vi, kivariti sa kopayhan. So ang hamin, iti na po nga nabitagay mantadi Davis Makanjang na mantadi Kampung Tuavon, Pinampang. Papayhodo minidupogun i Mary Baydon Daraw ni Jam ko opod nuvo ko padam nuvo minit dongo sabab di konyab tanaw ko tahu kay sa ovuhan di tikatu na daya idamin pangusapan KPJ Kota Kinabalu. Mantando no kaya naditi manu papayho sinakagon Lunsir, sinakagon Boydon Tindurus, om sinakagon Makanjang. Dahil na mo na po nga na sangingizon, om Sontob Tampinay, Walis, om Kinova nga naging nga mi dahil sa du tayko in Samok. Hosako na tinandi itong tiyagak Mary Baydon Daraw do tanaw ko onom ko apat buhan ko tu niti in kamangan Katagazan, Kampung Tuavon, Pinampang. Nga pangunin o vitan pahay na tinan ni Tongo Tiagak na in panamasangan Sancti Michael Pinampang na jam ko opon na hungo suvam. Suguto kuwagu, kapayhan suang hamin na panitingan namin na gay mantanin Davis Makanjang na mantanin Kampung Tuavon, Pinampang. Papayho na minupogun i Mary Baydon Daraw ni Jam ko opod nuvo ko panam nuvo minit nungo suvam ni Koniam tanaw ko tahu kay sa buhan ni Tikatu na dahil in hamin pangusapan KPJ Kota Kinabalu. Bantando na kaya na niti manu papayho sinakagon Lunsir, sinakagon Baydon Tindurus, sinakagon Makanjang dahil na mo na po ngami na paingizon om Santam Tampinay, Walis om Kinovangan naging avi na isanu tayko in Samok. Tuwas ako na tinandi tungo tiyagak Mary Baydon Daraw no tanaw ko onom kaapat buhan niti ko tu in kahamangan Katagasan, Kampung Tuavon, Pinambang. Nga pangunin o vitan pahay na tinandi tungo tiyagak in panamasangan Sancti Michael Pinambang no jam ko opon no ngosuvam. Ingkakaniti isa ko pa yan, no, suang hamin.

Tapi na ko nga vid pason ko yanan mantaragay rin ko sa iman bos kanasan montok diti paganakan di nakotaguvan do timpu ko yanan diti siyo no.

Tapi kung kami pati amusan ko, mamahis diti haso kadasan mo. Piginaban na sansagan ni Steven Jimbangan. Sutanan haso di Hazel Pentecosta, kampung ko kway kandazon. Kinawat ako.

Himpoto opod ngay buhang sa ngadaw mo'y ohinas om ohikang tamoy mo. Opod ngay buhang sa ngadaw miyaganogi, miyampay, humozog sa hinay sisam ngopod minit. Mimbosikol sa hinay tu ngopod minit. Mamanaw kisinodo onom gisom vahu kilometer. Mimbul sa hinay sisam ngopod minit. Mamanaw opod ngay buhang kapanakadainogi mangingkuang tahungatus gisom tahungatus himongopod kalori.

Ano ba yun? Jam ko to sa minute dong sa babid. Pagunta ko ito na yung ngabi. Tadaw ba yun? Tadaw. Kanuvo tadaw to ko na buhan ko to. Tadaw di ba yun? Tadaw ka apat. Kanuvo buhan ko to. Taon nubo ngay buhan mong padam onam. Timpo tumahib au opiw manan kamay di. Napinta nga no buhan niti taon nubong ay buhan mong padam onam matimpunan buhan ka tu ngayon ko po hansa na basi ning kokoton basi tangazan hobi na ko sa pangindapuan om hobi na ko sa kohidasan ay timpo na jam ko tu niti pati hamusan ko miyang pay mamohis niya zu tanto na bagya hozo na kadazan. Iti bahay naman tadi, apeng ikot poda. Sultanan hazo di Steven Bitor, bihin di ama.

Ingkan ako sa kangangay, hozo minisusu, di tapunay ko bihin di ama om ikot poda. Di apeng om ni Stephen Bitor, nabay na jam ko tu, vahuminit nungo subabid, pagunta ko. Pahingkuan na piyapanan sa savan sa pamugunan, duwang ngaybu, duwang panam ono, mimbul sa pamugunan. Tantu do kibadi, napunan dati do, musik nungo subabitin. Biar kan aku sudah nangasan itinimungan teko pinihavanan ikut niam tadao bayi no. Ikut niam nazu pinihavanan Mexico Ecuador miampai Nuvo Auno Husian ingkan lagi France Sweden Tohu tumpos France Iso do Sweden England, Nuvo Tumpos om na Husian iso miyampay do Congo DR. Iho na ngasan di doon kapapagutam na ikaw.

takudi ka kamay na pinihabanan Mexico, nakapakita na kavakasan di avakas miyampay, nakahantoy na itotaho pinihabanan id na sa tanti ni mungan. Pengko po, out na kita, kavakasan de ko, minanuhok na kahantasan, iti atin ni mungan Ecuador. Na, avakas na gi Ecuador, kani, tabinay? Sa sangyan, sangyan namin ni Monto miyampay diti Mexico. Iho na nga zandi ko niyam. Ito pinay ko nakahantoy ang Mexico. Luwa tumpos na aw na husiyan. Piniyama ng Tauvino di kaysa umuhan diti katu di ko niyam. Ipiyata na England ang Republic Democratic Congo. Pahingko po iti tinimungan Republic Democratic Congo. Ikan sanando haban takabas. Tinimungan Three Lions diti aw nakahantoy dahil nasa tan tinimungan na matino iti at tinimungan Republic Democratic Congo bimonto nakopi bonto biyampay di id nasa tan tinimungan na nahusyan na isa tumpos biyampay na Portugal. Tinimpunan na tanaw may nakonvomuhan ni Tiko 2, pitpi montahan, pekapiyamanan, ipiyatan Belgium om Senegal. Kanjul na jam ko tahu, minsan sanap may no. O mitiyamus o piyamanan ni Tiko kita na aplikasi, teko RTM my click, na bogisan spot. Kada na inuanan, jam ko tahu, na minsan sanap tanaw may no. Pati ang buson ko miyampay Hozo Musut. Hozo di Laura John Lee Kakalzo miyaga di Poguhu. Suta na nozo di Stephen Masil Hinumisnu. Om Hozo di Roger Alum Dandi Au Otapot. Kinagot ako.

Sam Lohis, ginapo na ko ngoda hozaw di kyo. Tapi na yung roja alum, dandi aw otapot, hozaw no tip di ton. Bahong nga padan po. Kiva makyuni hozaw di Clay Petrus Edwin, iyo'y tanda, pigina, kandaman, piginavan, nga aiso no hudo hozaw di no, nga kiva di ti no nuan kuizyaw inupus Clay Petrus Edwin. Paintunod ko sa kinawata ko.

Ingkan ako sa Hozo di Clay Petrus Iduino Nuan Kuziao Inupus Inampot do Combo RTM. Namo nagisam niya zo tapi na ako tulo bay no samok na jam katu tahunga pod minit. At yung musan bago na makinang ako na Hozo kababago nagibo na jam katu tahunga pod minit na ay sa na kapain tutunan to ay sa po Hozo di bago kasa na natay mo na gay. Na hozo di ko niku kababago nagi na tone te kabuhan ko onam di nakatahib.

0: Pinasi, asuaw to moy mo.
1: Dabay no, jam ko to, taho nga po minute, dongo subabid, pagunta ko, kasahin man mo, skadazan po tiyambusan ko, miyang pay mo mohis, no, diyan so, tabi na ko nga mi, miyang pay tunizon nga mi, magampot iti, o magihazo, kamabago na kadazan. Pagunin no, masa no, WhatsApp, i Red Devil, kapiposyan, no, dongo subab, mi Marius Morudim, Lucia Tati, Richard Binginas, Florence Boyjol, Helen Yong, Florita Kinajil, John Tati. Nagi Joseph Golombo na susubab po na pinapata na pason maza na in WhatsApp. Kapi po siya nagi kuma na tapinay na in Facebook na tako na mo subab iti ang TikTok. Kadahivay tumanod na mintong bago na tinimungan mi monto iti ang mimbul sa saban sa pamagunan na ko World Cup FIFA World Cup dumong ay bunong damonom jam kotohu na misanap tanaw bay na tabi na yung ngabi miyaga di naka sandad ko na itimpo niti may na angatan ko siya so makinango hoso kapabago ngabi katanduhi vago Adela James buvazoy tabantang di Jackie Jeffrey kinangot ako.

Pada may no jam ko tu pat pada mihimo minit dongo subabi pagunta ko na nga zan ditya mimbul di dongo subabi may no do penong dit pagunta ko timpu bah tapi ko Belgium om Senegal na hantoy da Belgium tahu tumpos na husian duwa tumpos da Senegal. Jam ka bahu dongo subab na po da au na haid mantad bay no piyahatan USA om Bosnia Herzegovina. Jam ka bahu dongo subab diti. Nadi ho na nga sando tadaw bay no Belgium om Senegal diti no tamnay ko na hantoy na Belgium. Montok tadaw subab na po nga ipihatan na Spain om Austria. Jam ko tahu min susuvab. Isay ko tamoy na masik na susuvab. Spain om Austria. Suab jam ko tu na nung susuvab. Ipihatan na Portugal om Croatia. Inka nagi Switzerland om Algeria. Na jam ko pada miso na nung susuvab. Amok-samok na di timpo na pamupusan. Kumu ipihi o susa mamihi. Muntak di angan-angan niti spot mimbul. Pati ang musan ko, miyampay hozo di James Sham, ati ko pusan ko. Hozo di Daryl Lamat, inupus diya zudago. Kinangot ako.

Tapinay ko nga Vicky Vanity Kapayhan, ipagahapan na mamong pibayan pesta pantun pagunsabah pasantun duwang ibu duwang punam onam i ponjulon na haido ontok ko duwang punam nuvo gisam ko duwang punam tohuvuhan ko onam ni nakatahib na tantu ni dokuma do itadaw kababago ino na pono ni nga ontok ko duwang punam tu gisam ko duwang punam bahuvuhan ko tu tadaw ko duwang tadaw ko tohu ay timpo na jam ko si Zam Dongo Subab gisom jam ka apat na misanap na dahain Auditorium Complex JKKN Sabah Kota Kinabalu. Pagkumpit din no, iti a JKKN Sabah manu magahap na kopisan o emergency nga vi na mamong nitipibayan. Tadaw ko panutuman na po nga antok ko panamtahu buhan ko tu diti tadaw ko iso. Kain ko po, kain tangan pengganap kabasa ko manalifon teka tumubong di tapinay Azri Azizi bin Mat Nayan Zandi Limida binti E. Halim teka i Zandi Hasni binti Abu Hasan idnumbul aiso bahu-bahu duvo aiso himo aiso tu aiso. Tay ko masa na email diho azri@jkkn.gov.my. Monehan kiva di tumanud na Cindy na ay tanda pantun tabinay ko. Iso ababazan seni di kagazat ginavo na sangyan kongo iti kohohozuko o oiton na pantun. Pati ang muson ko, miyang pa'y hozo sumusot ni tita manay ko. Hozo ni January si Paji katumazay, no? Sultanon, hozo ni Justin Tadio sunsun na ito kaposizon. Opo nga po, hozo ni January si Paji.